0: Vananangale divai sirikali palipato ali mashomo kui distritu ya kubalama kuina lijimbo ili ya kabudu ya gabu mbodi vanku kamushu wakamilia ngamilugu ya kulilolege pamudi balabala sitendo sitadi ya maduvala diajari kupunguka kubalama. Uwetu mwishuma na kunyuma bada ya kuigwa mwabali shungila mvikola vingi vya panjini wa Papemba. Nelo tuenda na manya, mwabana mila na vadio kupamo na venenteti vila kui distritu ya kubalama. Makungeli junior pamona nangu juangu Ernesto Kapoka, tundi kukandangida shipinde sha usalama na kulilo lende kwa mudibalabala. Akune kumabala panda a Radio Mosambike. Kubalama, vananangaledi walipata le mashomo pamo na vaisirikari avanapota ingopi na milugu vya kulilolede na kushemba kwa diajari mudibalabala. Anjitumanyia na ngolo Rafael Cornelio Ndeu mwene ntete na mwalimu wa shikola anama kuiboma ya kubalama kuibairu ya kumarimba a.
1: Kwa upande kulota kulila lede kwa diajari nangu po pangutende subalugo po Jumatatu, Jumatano na Ijumaa tungutende pa formatura kubaulila badio kumashi mwakusungila balabala na momo ya dao. Wakati tukadiane na vatatamunu vana, vana vadikidiki vala wakana wakupata miaka kumi vala, kwa huma kukaja vekidia umina munu wakudianga, kulota akanchumbi balabala au kibushkola. Kulota dasi, kulikinga kuhusu mambo ya diajari kengadi. Malove sempre palestra nkupagwa, pafurumatura nkwa ulanga, pashkole nkwa. Kile ziduwa, na vadioku maduwana nkumanyi kufika balabala kulokune, kulokune. Ankutukuta nkupita. Ika nga makala mkulidi ukawe mbalabala mene. Wadio vano nkungamuka na wasi nivadio kugweka. Ata wana ngolo.
2: Ngolo mo. Na diajari di numerishe.
1: Diajari di nkupunguka. Ata di kumilile panafasi.
2: Kala po disinapagwa diajari?
1: Disinapagwa na mene. Disinapagwa na mene. Weku melilika mwedi kabiku igwa jari.
2: Kanji kwa milugu avi vini wendipunguka.
1: Vini nkupunguka.
0: Kuleka po Cornelio Ndeu. Animanyi ya kenga kubalama momo, mwi balabala yu marijimbo ya kabu delegado waenda kuniasa. Ishirikari, indi pita ivikangila dialama diatika.
1: Dialama mankulodia pavele vadioko vavili, yani valodia donifasinu hapa ngupago kuwena wena na meni kwa vadioko, nguwana kuwa kashikola.
2: Mulibao.
1: Mulibao. Wankupago, peo adingu kabalabala wankuvika. Pasini vwe ntado, wankuvika mwamagogo umavili loni, kanji vele mulibao.
2: Shitendo ashi, shimtande kuti balama mwipiti ile kwa alio paibomba tuvele.
1: Na mene barabara ingu mene. Ya loka kupemba yenda kuniasa. Bibikidiki adi wipali vibao kanji so na mene. Mwanao na mwanao mkulateka ma kanemba wanawe na mene mambo adi bota magali. Wankuwena kunyata pene hivyo kidile dao sirikali tuende mipango kulota dao sopitu vanchi ya divibao dibalabala dikidiki
2: dialama
1: dingumeni dila dibalabala dikidiki dienda ndiposhtu
2: dibalabala ya balama ni balabala ya taji lilami dingweu dialama dipali
1: nandivika dingweu nandivika vitukutu kumilo kulota mwagwati ndigati likaloka sindu sene kakulangala moti mbwene pali pali sinali ya sindu. Dialama nipali.
2: Nipali, shatunaona, wena wika mua kenga dikalaboi, wena shema semaforo, babalama baipali.
1: Mene, apo atu anjedia, atunakuikila. Kaji tungulatele, wini yovili wikile.
2: Nipali.
1: Kone tunakuwa nao.
0: Nelo, tundikuishi demitenga na milugu vida vitandeka na ishirikari ya distritu ya kubalama. Pakati pashimadengo, shakurilo lede kwa mudibalabala. Tundigwa kenga, maduvala kubalama, diajari dindipunguka kwa mwa uwashi madengo kashe kupita bala ili la mumautu la umbala na vivanyi kilo mudibalabala mwakuwanela. Tundikula mbolela mbodi pakopago na wetu Makungeli Junior kukamuli na mitambo kukandianga na kuhusha kwako nangu João Ernesto Kapoka. Karibu tu kamushu na uliamba uambone.

Hello, Raja Msambiki, tuwamu wanamanya kati yao? Hello? Hello? Hello, hello? Wetu timili lapa spindi shamashala nusu kwa nana. Wala mbolela uti wambodi utupigidi simu. Na kuri madi yangu patalo vitu songo di shishimwani. Ninkumuona mwa lijeni da mandala. Lota kungu la lishat. Pedro Rafael kuluwa ngamalo kuna kwa kusentri misore. Eva natono kamili yanga kufitati. Pamuna nangu shumara mantu mkwaba. Nundu wiku njina pagana wako nungu kutupa shungumi. Buondia.

0: نرجع انتو هناك لو تعي سلام ماي
1: سلام كاي هالي
0: سلام انسينا
1: وسلام هاتو تنانكي ولا تامبي ويبا سينا نكا لويزا باولو شامبالا مويباني سينا نكا لوشا
0: لوشا
1: اني كيسويلي وكا مويباني مومو
0: asante manina nina yoke lotai okuma wa Luisa woke la Lusha onkume la mutasheni
1: o pacherani okipa kayo kangona ka asikwa ka ivaka masina mista ke dama ke no se ke mi vaginera atwani
0: you know halo tuli
1: mi vakiro halo tuli como atwani era ya eno pipokari na miene ki pipokari aronto como se na ka Luisa kinangu shalu apelido aka Shambala kinaza oligarilu nisha wa Shambala pahina kumasina na orera Lusha ngihele dama neheni unakala pahi Lusha
0: Lusha okwehira wele
1: kame
0: ya kalele okwea mana ya witana
1: ae yeyo
0: bano main hinae lelo okelo tai hinae upwela sowipa ena mwana anyu yari hai
1: ena mwana aka ena mwana aka yari yo wita kansera mugrupu ni sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yote ni wina wina hao paka sipa paka ya tuno kikushira ya tempo ya yuluma wera ya kale shkola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa huu anonto ke wera neyo opa hao nda ki wano heraka ngrupu ni sowipa so we na hi ha vakani vakani yo kale tempo geta ko radio nuno tambe ke paka I programa sa we ha vani ha grupo sa gera sound busy we valo hera pai
0: we hala
1: ani ma jo we pele ari muri mani makamu ka pa chira ka banonto we ta mo studio ni we pa misipo so pa chira maji wipa waka kinipa wee chawani. Latu wawera. Yee, tempu kapachira keyo. Kea kanlentia na mumu provinsi ya ni ipa. Wano ntoka wiwe lasi kwaka I provinsi ya kina. Antoka adama mamu. Awera adama isha. Tempu ile angwera misi mami. Kiwiwe laka ipa wee makuwani. Wano nto miki nera. Kipe wee makuwani. Anonto provinsi ya no. Ani. O provinsi ya no kawa hano representario. King halaka wipa wechawani. Kina pachira wipa michipo saka wechawani. Maji o shupa baba o. So kima huko ala pahi muru wari wechawani.
0: Bano mai nulu mimakua.
1: Ani.
0: Muniipa wechawani. Munyari wa uwe.
1: Mi wa kinyari wa na simakua. Asipa paka amakuwa. We papa ni nono. Moto ohimi waya wao. Makolo wao ankumele la omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Nkumele lo marupa. Mama omarupa. Ajopa. Hiva ajopa.
0: Wano yu mungyari wao, mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba?
1: Mi, kiyari wa sidadi weno, lishinga. Ani.
0: Wa umrupa mtaka.
1: Ani. Kiyari wa lishinga weno, walonto, emaku wake upodo o hiperseberi. Wari emeto, awela emaku ya wawini, yu mwaza utakansa pa hikera nunu welo sidadi.
0: Etoko toko uiwa nye.
1: Etoko toko uiwa nye pa hii.
0: Ekaikai. Banonto, mai, wipa wene etwila mrosoma, wipa wene rimwero shutera, wipa wene etwile rimwero rwa muru.
1: Njela yu wipela, ili mwazo wapahi. Porque iye tempu asipa paka yulu maya wera, ola, nkimona, eria nkimona rata. Ohima uluma wa mai.
0: Kale mkalilo awo viri kaya
1: ola, kimona rata. Entao, ye tempu iyo hea kanle shkola, hea kasa kanle, nehe, so internet wangwera wera, itala kwa kwartu mwera. Entao, kinona kamiva, ye rimazo wapahi. No vira wa tempu, kini shuti haka ni através ya internet ni, o shkola.
0: Vano, mai ninona ikipo sanyo mwipaka tusheni mnala kanya tu anawiri ya nani
1: miva munjibo ni mwaka vanji vanji ha kina alaka atu samakalelo mota ankala na sikwaya bairu owani onkila ati waiwokera porque mikini ipa itu sinji solaka podu kala sa ireta osoma urera sote ni sa hotelana
0: kinoluma sote ni na makala imashani babali
1: sese sino ne na makala atwa waswela ne na makala nina ayezi makala ayezi nene noluma walela tu wera hata mutu ohawe ohawe motaheni numpode omutheya mkwawe ndatu wa mteko ompakawe mkwawe ani olo mtumi hama kalole numpresiza weyo mutheya mwaho mtumi hama kala atraveja ale makalo mtumi hawale onni wera waso miha anamwanawe wajiha wawariha waorganizare mpawe mwaho wotumi hama kala wakala kina nlima tambe atraveji wolima weiwe ani konsegiri opake mpaya wawari hanamwane wasomiha hihao hihao
0: nta nikali kuwa nyosa
1: ani nikali
0: kata mtuni mtutimhe kini mte kwawe
1: ni mte kwawe kula ntuni mte kwawe toko onne haomvela mpiro ni ontutimhe ke ole mte kwawe ole omphanyera vavale onchela vavale etiyo vanonto kina la kaka twao era kada mutupa ke mpaka we oni sentira wera mi baba yela aha ke ni sentir no podu kala anki halo paka porque kino theiwa kino nyoliwa na tu nada thank you bem opaka yele enovaha yochele opake ke yeyo ni murima otheni
0: Mtoko ama alusha anipa ni
1: mwimo ochen mivelo kisivela wipa iwo ikini ona kisivela pahe
0: bano mai wipa uu atuwa nchena himka naari mio wipa wakisivela kipaka kapachira kiro kolusi akina naari mio showoroni kawalaru showoroni kamu ipa akina naari mika aroko kona bano mai mana ya wipa atuwa tena ani mwipa machiko kala kata mtu ilo kiki walela ba kini pasani ba kini wandove naka kipaka nyungo movira yele marela
1: ye mare yuko movira opachira niyo kamwera ui walela mpani ya ikala tuwa uki walele ke kitale kukwartu kitupatu peke kikuwele ke kumeke purke nkatuna wera kuonele liwe wanonto Waronto kwa mwolo wa mpomeni atuwa kina we kunya na nera espira sao yele emwazo kiwa pahi podi wera mpironi oni note kula so kala ipomto baba ale sinera ka eyo pupa kama huko ala niri mpoku avansado kera no kala no matelefoni o kala no gravadori yele enowele onhela mwemwe upugra variki vakani nita wapia tempo hana kala concentrado miva ke kala concentrada banchi ohiyo pitala kavavale pupaka ka kintuna ko paka ehe para ohadra paliwara na namwane ke era nonto
0: akala kina ahinle paro mwera no pia pa studio okuela sa na kotela babao bueno mike ameno ko genio sotene, ikipo sotene, sole mpasene.
1: Iziri soa anotariwene, porque yo larkivule. Siri soa anotariwene. Tengi wanotarimeji.
0: Mpaka vano mbruno ikipo ikave.
1: Koti wala.
0: Sotepa wata.
1: Sotepa wata, porque so kala ikina kiha vangha katu.
0: Siri
1: so sungi wasene. Wanonto okontari, ono shupa wavao. Maiso upaha o 50 so upaha.
0: Vano okumela mtantanani wipa mwatoko okumihe disco
1: ako toko ko primeiro álbum aka ka komihe 2013
0: ai sari tipo ika
1: sari tipo desh
0: vano seya ikipo ya nyuwo munolepa vano munchambula wowe atwale andrum has a karuma aleno seke owipa malapa ale munaphanya wowe
1: Praye albu yo, samijipo deji yo ye kapanke o Malawi. I la posa sa kina kera studi so malao ka panka ka o weiwo mas vava le wari 2013 ka edita raka mas ka grava ndi 2010 ikina i 11 então kampa haka mo studio mo kina mas pra yo albu wari malawi o ani nonno e studio pa tiraka pa ha yari yaniasa studio ya Socrates ya Carlito Socrates ya kala baba ni hene wa Celso onita ni
0: wa Dona Bela
1: wa Dona Bela e studio ya kala baba ali na pa ho we go khuela oipa ya tambwa ni tetemelaka
0: mio ke nno puela we ipa ni kuni kini mashimtwaro ko studio iwe etwile mpakira mo ten atu tene mala sele wena khuela sa phime ka wento go nale
1: ka Ey, tivao bakira butunera ei athwala ngkhumeke toko. Ki hale na produtora la ki ithale. Porque so kala studio kira yompia. Eh, un paya toko reuniao. Atu asanrene hata yo paro pachera. Ouli hamuru. Kati iwa vale hala kala wata heni kera yo no perderi moral. Enta to kala yo ne heni. Atwa kita tanera wa susi hatwale o hale kana produtora le muitale ke tambe ha oton re rawe yo muthu ono varante ko yani ono varante kwa vontadi. Mpachera yo kuela menshi muta ta ta kuela kana to kana apa nyara ya.
0: Ono ipole. Ono kuela.
1: Ono kuela ni ritmo ni ritmo awe. Para opanya y compaso que era.
0: Ay,
1: ah, velocidad, güey. Jala o cale anchiponi. Ani.
0: Se yo mun suela, gente más a huina para ahí.
1: Se que huina para ahí, güey. Era suele ser yo, acho que.
0: Bueno, mai. Y proyecto, geni, wala miru kusheni miñowani. Muy hana, nana, nana, nana. Kalai. Mamu era esmanela huipa, masimaho kuki serala, no mala kamiyeri miraro, nchipo ni moha, miyeri miraro, nchipo ni moha, mirukusheni murinanyo.
1: Maho kuala, ituyo sohia na nikalai kera, podia opaka hihao, motaka apaka kalai huipa, ora yoteni huipa, oradi nunka toa kakera wani. Ele tempo ili internet ikea kande, ino aru wani.
0: Aru meliwati radio.
1: Ani, maho kwa ala motu podu vonyaka wu internet, in YouTube ni hao. Maho kwa ala, ovarante kwa waka kera, wakina mwahao olela, ntao, etempo iyo, nkinkala na shaka inchi, motaka kala naka kalai. Ani.
0: Pane tampu ila yo weha amusi.
1: Ani. Uno wana ho amusi. Wako sopa na mwani. Kendo hiva siti yana.
0: Kwesa kwesa.
1: Ani. Na hundu wa mano. E tempu ya nkala ka eka anini. Owera tempu yote ni kikilati kwa studio.
0: Maje orokala ruwera na tempu ya nkala wakani. Maje nino na wera onna kala mteko.
1: Kini varante mkinera kibara kamishu.
0: Nukala njipo mkumihanyo na nanova. Echa huyo kino hiwira shanene sene. Mashintu kwa neri wa wimbo, ndiri ndine, mboka.
1: Atwala doru wanati. No, njipo no. Titi loaya. Uwehera ketoko. Njipo no, no titi loaya ngoma. Wewa hii ahini he. Bala nana ndiniri mboga.
0: Ndiniri mboga.
1: Ndiniri mboga. Entao, neno titi loaya ngoma.
0: Ngoma. Malapa.
1: Ani. Ekoma, ngoma. Entao.
0: Ni hima he, nana
1: njipo. Njipo no. No ni nyuwani. Iki kilansandre abril ni ono kala ne video antu antuna ono tena pa heke YouTube ni ankelo panya wazo le palusha nyimbo ngoma nini mu aparecere video ni mu aparecere no kona enta no njipo no ni hima ni nuluma iko maso wani nonno so ni asa sin kala me muso vara nrima so rera ani so rera so kala iko masi ni piwa sai virake emwali vale atwala viraka bate vale Utolo hiyo mbarawe soteni. Otimakela yele komele.
0: Uwere kirogo hiyo.
1: Kone. Kine. Ani. Ipuruke komele mejumu. Hata pututo kwa ncha. Ono hiya. Ono otara. Mdao kinuluma ya ikomaso wani no. Orera mota sineraya. Onia sa o teni no jira le kera e koma ti koma e no piwa e koma a tu tenari u mirima sa o teni siri wa iwa tho ankalo ha kalala.
0: Bano kati puran ba kani ni iwe tuen e ngome.
1: Ngoma.
0: Ti puri ba kani ni.
1: Kipe. Tradusa uwe uwe ba kuwa ni.
0: Na. Mwache pa kuwi pa moto mni pe la kani ni pa.
1: Okay. Mama pa wajoka kya anderi le lushan no le mboga.